Okonto mini fa faka bo so jamponsim kwakunni mi ntiminim yantutu sasawi asajam bibinyame no piesi ya obi ni mwabosio obi ni wanim obi ni wachi ampara wi onyame wo yokese mo nyame wi yokese.